0: Siya kaya magtali, isit mi tirake, ta kami kayo tawan. Da nira ni chako, yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kaya wota ke kay chiken ka na chala taki, yakinta
1: 911.
0: Da sa kaita na dokoshi, isit yakinta ka kaya ay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te kumi seketa alo.

0: Gustavo.
1: Da kami alo, wedare gorki, tsaka kami sekaya maktage, isit michirake, to kami kayotawan. Da nira ni chako, yakinta, WhatsApp.
2: 3624-970852.
1: Nako gran resistencia yakinta.
2: 137.
1: Da kayawotake kaychiken kanachalataki, yakinta.
2: 911.
1: Da tsaka kaita na dokoshi, isit yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.

0: da kami alo weda re gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te kumi se ketalo